Awa mahi ki kwela ka akwenyo ena ki kwela ki hie ni waruipa wa warea ni Dama Olivia. Mua kumbo tutua moreno kalaposu nka wahi ni chikelewa ama maya. Omelo mua kumbo to uwaliliwa. Ha? Michaka seha nine merawi. So pia vanona hala weme lava kane poma yolujele provincia ilava Zambezia. Mbalua, 8:43 e ora tá na resolução, se ele me telaseia, macumasasu, macumasase nararon.

0: kolokana makatamio loge makatamio wazumia akwae wali mtu wa atamilo kamiza vina ni basa na malaba mwina goga kanaga makatamio mivina da kana gare yokala na muzumbodu na vina ditambla ni kamiza vina na muzumbodu mabasani maji mulugu dintanda dimba ya na dinaka iyo na vayagura na mudhia muzumbodu jidi pashkwal dabla vina labo ni mvenya mazambo ilabo jina Msambiki Daniel Chiapo ndo ilabo yo Kongo wene ufune utina mabasa malabo meindi iyo nelodha na iwa tado dhingi zifuno padua wene o Kongo romana chigo dabuno iyo wene o Kongo mfanyi Alberto Paulo nilonta githa mazambo udu wala mbalao ni hapa midisi iyo ya koseli duwae mpaka wene o Kongo ndo iyo mabasa malabo meindi mwene vina iyo nukala vuruwa na miwe vina vuruwa wila ntambile zifuno budu o Kongo zifuncho kuchiluao na mazambo labo jina Msambiki Daniel Francisco Chapo ma Msambikano otene mitala mazga tamaga na kumina mitala si mitala kumina mithi kumina moda no na wagono wagono no turumela mkoba ni kaka na mpaka nye nuza na boba edha ni boma kubavene ni kaka ni vina bye ndona na vidoti na dina doti oti na ninga gano za marunda na dingi tadili owa yeda ga bale otena ni burwana midi sta mabasa ombe subuno asika kipile ni loga ya malabo matano ni moda mwe rubuno wa otubru vangono vangono na dime ya mabasa bale otena na hiyo ni funa wila dhilubo udha na mazi uyafi na mikalo dhofanyila ukule na mwadho gula dhipano dha bagay chiliri atikinye gapa, tapunye gapa, tapunye gapa pa mfune yajo wila mazi uyafi na mikalo dhofanyila iyo vina thamala gawa upita mabalo tena nitambela iyo na maluge loti ya noti ya nambudo njima ni apewa rath Msambiki ninga mwanzile nyu baba saba udabono wafugulu wa naku ya maluge la lizu na elomwe iyo vina bandhapa wachinja amalanoati edha azugu, azugu vina banti edha wili ya nipuli ya laboni, iyo vina nukwasa ya kene na atiza gamala fugulu ya labona, the tenesi, the mpado unyumba ni ya pevo. Nyo vina ulimpo marunda ni, nwana nafajila la marunda yenye lina mikalo dhofanyila, vina nipangala la gani, sili nukwasa nyo mbe subu, iyo vila the fie na the gome ni nga mutadili inyo. Kane ranjulo, bali ya nankwasa marunda, bali vina limule doni, nwana fie dretu, maafa ya namudhi, na pene mwedi ya tadili inyo. Iyo, mabasi kubabene, wakali ya balo, tena nivuruwana, ayu mwadha utiana utiana, radhi Msambiki na Msambikano teni nga mwanzo ili nyo, notama na mwanyomu teno mkaladea masiko teni na iyo, kuno nyumani ya nami utene. Aisa, nodhana vitha utiana utiana, kakwana kumina mitano turubila mkoba, ni kakani nodhana vina dha marunda, na gano dha utiana utiana dho walari ya na vina uvani mkalo dho wili, nufanyila wida na mawani. Watado na mabasi.
1: Radio Msambiki, Zambezia.

0: Kana mwina guo kule mfuna uloga na iyo.
1: Bondia wagumi.
2: Bondia Radio Msambiki.
1: Ya, vano mwenye nzu noiga. Tinti nifuna iyo ila ni wana kunyivina uyu ndretu. Mwila kwa uvya nizina niyo?
2: Niloga kuno posto kampu so alesho.
1: So alesho, posto kampu kumala wene?
2: Kumala ni pene kwa radio.
1: Iyo vino kuno da ene ya ponanga na odila.
2: Ya, nakwa ni ekada mno di mana bela.
1: Zaka nga sima na bela?
2: Deji ano.
1: Zobaliwa.
2: Zobaliwa.
1: Paka nyomti ya mana bela, zaka kumi zobaliwa.
2: Dana mana bela kale mwana olele ya, shkola kajombege, jino mandar papaya za tene, ayweke.
1: Asuriye gevina?

0: Loke mitala dhilima kumana ina mirarumi dhi kumina mwadha vano ya kwenye ufanyela koso kumatuani ilubu chilubu vrabaje makumbia magudangu makuru kutu
1: kuhone kari mumalofia
2: si bondia sotomimi
1: muluvi
2: sotomi antoni ugrai
1: nyanzaza tome
2: si
1: kambila vuko dere kumana wene
2: Okuno oma la kayavata kuli no radio ni.
1: Iyo vina ni kana eno tamagavi hapa.
2: Si.
1: Umano tanyua kanto ngele nuko nyanzaza wa chini zimpadu wa ombe. So umuno bani unge unabatanga na mnuri nganti.
2: Iyo dafuna dere so domingo etene na akwa ni ayaka da buno.
1: Si.
2: Dia speji de otuburu ekalena malabo na malabo.
1: Uingyo wadidi.
2: Ina madulu dulu tamba kubade na iyo da tamba ni kubade laga.
1: Ega bode ya ilo utubwa.
2: Obrigado to Domingo
1: ni tamala to mero tamala. Dali na tome unyanzaza odere bye. Barigata mara na miwote na kwa saa dimeja mabasa umbes ni ngobu wa sikaki pili na razi msambiki na hapo alivafira pino abala kudanchibani. Kudangana. Untene. Wafira hapo.
3: Tafiaka jalbunga ni sikipili. Pino. Biru biru. Ukulo mkajuni. Mano fia kambeni.
2: Mano Domingo higuni.
3: Mie jene mandere kupene nyu olinyo.
2: Brigado. Puesto kampu na so Manuel Ubaro Mbawala.
3: Nde ni so Manuel katunga ni?
2: Iyo na gumpino mano bagare mano Domingo.
3: Miyo da bugume.
2: Oh.
3: Magware rebai mbwana. Puna ni umpu bai. Ache. Mbwe ninga ganyo jikanyo ene bai. Intamaga za ene.
2: Mumudi dia baba.
3: Se. Katunga ninyo uko la muko olinyo posto kampua.
2: Nada okuno kilua burele. Sempre na magware rene mbunga mkontare nyo le tene pepela.
3: Se. Nde. Malijelo ba ni unakoni ya dhako uko umulijela rabunu?
2: Okuno kao di fiedi lena yaka.
3: Hmm.
2: So di kuno kosa itene abala ambarane abala nakwani ya yaka kale getuwa tuwewe lela. Nedi nwodo odi ni labo direktu manu Domingo.
3: Mune mo?
2: Hmm.
3: Kala tuwe wana ni yana?
2: Baladi mkumbele mani Domingo filmenzu tuwa hawe ni tuwa antuandimu wa vina ulusongoro filmenzu alubwana gazi linya iyo miyota za nilo

peni kopeni manyano moteni na radim sambiki kopeni manyano moteni olivrua na mabasi aba a zombwe aba mabasa a karoga na miyo mzombwe inga mzombwe la nyojo ila machipiri na mashano teni nikano guma na mpuno mkambrenyani ya radim sambiki wila nizana mabasi aba aba kalaga mabasa a zombwe mabasa aba na guma ni a zombwe oteni wila noteni ni wani lokala wa diretu wanlogo neo wila noteni nifanyi merelo anfanyi wala yone idena mawani mweo Ninga mikali zofuno kamio zo kala wadiretu wanlogo neo Ninga mikali lo vina kwa zofuno wila ntukui Ozombe wu iyo sabwani ninga mlogre chayo Di iyo azombe wangezi luwa wila mangwana deyo di iyo nemelele Elabo yeo di iyo nemelele vina kwa Okala wadiretu wa abale inagwa anda mdunu mweo Nona nifanya wila iyo nikali azombe Abale anazelu anamikali za diretu wila atonyeze Abale inagwa vina kwa anda mdunu mweo wila ozombe olizai Yon tamala kafadidi mwarumwa radi msambiki sabwa yoni vayamburu obu Wila nchoko chile selo teni zini pata yoni nga azombwe Sabwa ni jijilo gile chayo vinogo wila Yuna azombe nikana mbwe lote anutiana Nikana zelo za makama kafadidi mbwenye masiku

0: vina en kala matakulum pule muliene matakulum pule muliene mavegelo ai anayene nga muzumbwe sabo yo wiyo nwao na azumbwe ena a ina mavegelo aderetu I anonanga omwa yoko bola folangelo bu yo widiga kosejile
1: eno darezi
0: no darezi ye vina gwadi no kalanga kimpaduelo yozo yo wi miya diga malongwe jile yo diga malofumar dinelo yela nga yali miyo
1: nona logo wila esu zote ne zigavira
0: zo teze ne si zigavira dinelo yela dikalenga yali miyo kadinlaba Idi malopu liosunza Kadina yokosa Dinkala vatakulu
1: Nuna nilaga wila penu Onyongeli kobria yovi Loge vinagua masikumenjili vinagua Dudu ontota mulado vinagua Nuna nilaga wila Mangwana akala ejioleze la penu Numalao bae Onaona anamkwa tafia Bae makata miumenjene
0: Makata miumenjene apatile yene Bali uoleze la Yene onofanyo makata miu Menjene. Yene kankala nga muzombwe ole.
1: Waliye.
0: Muzombole wa gilatile vampadoni vamasunzo. Muzombole wakosa zilobo za deretu matakulu.
1: Ninge zindelo wankosa mpindu ae.
0: Wankosa mpindu ivi naguwa wano niwa matakulu. Ninga mwana uolelea.
1: Naguwa baba vina ando sangura zilobo za anya. Wila agulie penu wila onena kuruwa yogula na zelo bozenesi
0: Ejo yanopadua Yanopadua Azombi abalo otene Ana ekaro yofumare Yokobola fola Agaika aneko obri Antupuela
1: Ozo weta zelo bozanya
0: Iatukula adho agulie Afanyue nilobu Ava nena pomiwa muzombo mkwao Yanorucha Miyo diga kala muzombo Omwa ivina Onko bola fola zofiriela. Musombo mkwaga agadisusela miyo. Aloga. Yuhi mkwaga. Dileji mfaraweyo. Kikale. Mboyo wii. Kilugwa wa kosa zai. Bufara dileji. Ega ufanyelela. Iene. Podi badiru merela vene vale. Paloga wea diwiwa. Mkamalaga ba historia.
1: Dudu vina kwa masiku menjeni. Onakata mia ama mbali ae. Sabu wanini logaga wila dudu. Wajezu loa dudu wakulu veluwa vina kwa penu pamurela na pali. Nuna oneaga bagapo loa bagatu pwela mwana mwamuwa ni mkubola nupwela. Eji vina kwa enu wazuzumia ama mbali.
0: Wazuzumia enu wazuzumia. Akala wali muzombwe wavenya kwa tiina. Iyo nuwao nagama mbali, baga magaga nipuda. Walaga nipuda nti, odu, uzodu, para mwanaga. Azo asunze. Ngafuna, sumane jindao agamala, no mandaru mwinaguwa uza. Iene, wa mandariliwa uza. Ama mbali ae, ani mukuluvela, ninga mwana wa deretu, mwana wa lelea. Mwana mfuno faradile ya deretu.
1: Odu wajezu la vina wana mambali wa wila mangwana dayu ya na akala. Nino uluvala nuna dudeni vina wana nukwe.
0: Dudeni ufuno nikwe. Nge jenlo guwe uwi azombwe baba anfuno sasanya dila zosogoro. Dudu ziwa yowi asasanya dila ya babe mosogoro.

0: azombe otiano tiana odu aperka gamare yelo mwa amuze oteni yo nota manava didi mukani vinagovurwa na wamaka makamono okurungu odu minagua elaga marejelo radi msambiri odu dibenditu odu onzwe chenanzina na nashpoeira odu onile belwano ale ona makura nona muruda vinagua katira mbonyi nota manava didi musombe benditu weno ona makura Yonelagawe la mukano furuwa na amaka maka vinagua. Vasokoro vinagua ni kanage mtaka za nyenye delfina. Odu nubelewana yoleo nukwadala muruda wonova sidadi. Odu elagawe la azumbi masakabanu kanzivilo wa furuwa na ambali awa. Kanzivilo furuwa na zeluza ambali zeluza andimua. Nuna yene elagawe la abaka ya makalilo adiritu. Juwe la enufanyela wila iyo na azumbi. Nivuruwa ni esile zili zeluza ambali. Nivruwane, esilo zotene zilo gaweni, wila iyo nivoze weda, mudira ni amaka maka, na vinagua. Nisanza gawakala wadiretu wa aniu vinagua nusogurua. Odu di delfina, odu nilibeluanu wa leo ni kuadala murudo onova sidadi, yo nota malana mzombo ya delfina. Sabo ya ganu zenyu, sabo ya zelu zenyu, na vinagua sabo yokala vruwana mabasi aba a azombo. Basokoro vinagua nikanaga mzombe mukweu, odu ilaga maleje loradi msambiki zambezia, ono zivilo wavadida mabasa a azombe. Odu wavaga guru, wila mabasa aba azwege vusogoro. Odu di mzombe augustu, odu ni vruwana wano leo mkuba, ilaga wila yene do kwati yona maku. Iyo nota mana wavadida mzombe augustu, weno mkuba, sabo ya onivaya guru. Sabo yawezi wa vinagua wila mabasi aba anofia na mikalu za diretu. Mitaka vinagwa zivuluaga kuvilu kuvilu odu minagwa di muzombo ye Alvis Cipriano Jr. Odu elaga wila kanailo boi inchi yologa yokamiza vinagwa maruma mabasi aba mbunye elaga wila mabasa anufia na mikela diretu aveaga guru vinagwa wila mabasi aba zogevu soguru. Yo nota manuva di muzombo ye Alvis Cipriano Jr. Mitaka vinagwa zivuluaga kuvilu kuvilu odu minagwa elaga marijilo radi msambiki odu di Erminio Lindu da Gayola. Odu nilibeluanu wale omanyawa apaniwa chuwabo. Odu alogaga sabo ya muselubu alogela yosu manajile virile. Mpuma alogayo sabo ya mavurano abo sagela. Nona yalaga wila masakaba no asombu enji. Anona ningeji ninga elubu yove gana. Odu vinagwa kumbira gani kamiezo. Mwa anamatonga mwa emeleli ena wila achunuche. Azombu aba aya mavurano aba osagela. Ninga aba makarta niloga abishka. Nuna mugundu, odu alogaga wila onuwaona azombo enjeni makamaka anamwali vinagua aya mavurono ninga aba osagela. Iyo nota malani vadidi mzombo Erminio Lindu da Gayola wene omanyawa nilogaga wila vachuabu. Ninga mitaka zomaria, odu di mzombo Morera Bekimani, odu nilibeluanua leo inyasunji nilogaga ogonyano isiro. Odu alogaga sabwa ya muselubu alogela iyo sumani jile virile, elaga wila enofanya wila iyo na azombo. Nichimi makalelo aba. Nichimi mubolo aba. Sabani kayo makalelo adiretu. Aba masikumenjeni anuza makata mwemenji. Mwaruma okalao wa iyo notene mwilabo ni mweo. Iyo notamani vadidi muzombe Morera Bekimani. Woneo nyasunjo gonyani. Uila mkani vinagwa vuruwa na wadiretu. Mwanyo vinagwa mvavia vimtaka zenyu. Iyo vinagwa nilowe ngesela bali alimubolo wenyu. Nuna muzombe mkweo masikumenjeni. Iyo ninowiwa ejili enogrecha azombe. Wila mtengu omwa kaya ya bure. Ya bure ya ukosa ya bure ogamala omwa. Mbulu wenyu kibarize ni omwa kaya ya bure. Obene.
1: Omwa okubola fola zofiriela elubo ya bure. Sabwa yu wii ogaroma okubola fola. Kinuga yu wii ya dimfuna we dabuno we mangwana nada. We ogazo ogaroma okubola oromavi. Mangwana eno ukumbira.
0: Onelofu na vivi.
1: Onelofu na vivi. Mionga muzombwe nona moyo wi okobola i omwa enoza na zilubo zabure. I kwa bure omwa. Kaon logayo wi mio dinomwa ninokala waderetu. Onomwa agaza agamwa onokosa zilubo zoikala kayo. Onovuta na atu na akwae i onotota makani onovitotela makani. Mangwana atu anofia watakuluvai sabayo we nzilo waumwa watota makani.
0: Nuna muzombo mkweo masikumenjene vinagua enikata mia jijo wila masikumenjene iyo ninoziwa wila makata miwa andana makarelo aba oma openo kubula fola menjene vadidi mwenye masikizaone ninoya movie nitopuela movie nuna chini.

0: Ito inu kosia.
1: Eni kosia, kawankalao atu elara ranai, munikuru muomwa, anuga, elubu yowi miyo, miyomangwana ye kadifuna vina. Miyo vina kadifuna vina. Kwa kalao atu ararana ya tanu, bagaluga yowi miyo kadifuna vina, miyo kadifuna vina, zigaivugua. Zigaivugua. Ivina atu agawiwa nana yowi nada, kukale, ongoku. Awa, angada bunu apa, azombwe, mnonela miyonga muzombwe vina, omwa, anonanga elobo yowi gana. Pena guanluga yowi he, mea digamwa dinkananga lilimureda. Kanzio yowi, ejile.
0: Enomutote la vina omwa oreda otobo ya vina omwa.
1: Enomutote la oreda, oredene wadere etuene. Kaya oreda wowi gana ne, wodo wa hospitali vina. Agora iye naga inwe onloga vela miha tinkalanga limureda nkalanga dinoyopa wala pena dizoda kusavi zwe dafanya ngafuna ni mwana mukwene ngafuna azio gawila mwana mukwene mpule mundu ayene onofanya mu masoso kae mu bwelo wa makamaka enagua nwao naga yowi anotia mabasa wa bali
0: animbe anranjulu
1: parafia na vatakulu bavwa mumwani ontao mabasani ondo mumwani avenyaga vatakulu ologile baloga dindovi
0: ondo mabasani
1: vatakulu onkulu velo yowi mamuna gao papa ya godolovi omabasani azio gao yowi opupurwa opupurwele mumwani Eji kinkala, eji inoza na masoso, na maweo inoza na masoso na anamuzi au, abala nukuluvela anga weo mtu wa makamaka.

Moito, anamwa, azumbu akuyuyo nilaga wila aba kaa mubu la makamaka. Esi kaya zilu za makamaka yonofunya wila yu. Ni ile ne mwa omwa, ni ile ne mwa okubula fole silo ufirila vinagwa sabani. Ninga marugi la mzo mkweo, ninga marugi la yu vinagwa juwila. Eji nuzana makatema menchi, marumu kala wadiritu wa iyo notene ninga azumbu. Kaa wila mtengu, omwa, kaya yabure, mbwenye yabure ya, okosa yabure. Ne, kaya munemu. Mbwenye juwila, omwa, chubazeni. Onuzana makatami otiano tiana. Onuzana makatami menchi, mwa okala wadiritu wa iyo notene ninga azumbu. Mpaka veneva, kina lelu boi na goe kalu utamale mvalidi sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba sabo ya ontemi ramawane mwenyu matakulu mwenyu na mabasi uaba a azumbe. Dabuno yuna logi la sabo ya muselu obu nilugaga ya omwa na okubula fole silizo firela. Muzomo mkweo, dudu onanzu no irabulia kalaga muzombe anifu abudu kadri odu anake lologi la maro wa muselu obu adabuno mio. Na ekele la radhi msambiki, dirumela ganinga etu goe mulizuni na echuabu medi nchemiru Arsenio Alvi Cipriano. Dimeo dina mabasi uaba. Mpaka veniva nopa ganyani na yekelo lewele sumani jindao nikelewa mwaza na mabasa mina guwa a kaloga na miuzombe. Dizwa mpaka labo ni inaguwa. Mabasa a azombe.

Antoine Antonia Mirdi Mili na mitala makumatano na mitana Mili mga na mitana Miraru mga na Mirdi Miraru fulande na zipata za Mzambezi ya analizi na yetu kusukura dime misilu za Mzambezi mga na mtani mkani bina iyo mpako maguna wali unja mabasa rinusika chipiri malambo matana ni mwodha amuru okumi ya kaya doi mdi vinsesh

0: Freddy Bokulaka, De Gaulle, Blaise Diloé, Bonito Touré Abidjan, Nana Swana Nathalie.
1: Baito, sene vinda na iyo. Bangono, bangono, bangono, mpaka midaru na mita la makmata na mitano. Motene boa tardi, Bumilene boa tardi, Selingine boa tardi, Omadale boa tardi, Osamparo boa tardi. Nona pundila iyo na jibungu ya sikani za vina za masaka virle. Wengi wabigatonya miraru na mita la makumararu na mitanu mabasa ba alizu na e chuabo.
2: Yaya asombi sumituka, asombi mapangu, asombala, nazubisa yu, soma elevasyon na inga na wako siporta.
1: Higa kwa na miraru na mita la makumatana mitani baito iyo, nchi ya mpado madrema alizu na elomwe.

0: kala mo ape anna juva e kokho na re mokhwane sento ko eri yo khobelela mai ayara nkina ape yantikwa na ikokho
1: ah munna miruku sapama wo tepa orera vava ni kumana huvava
0: hanko ni na ape va moha tio kweya tio siva niye wa hakale lihana musi nrapie pabanti nihiye we ni more mai na vinyaka ni voche na kanyere ni aju ni maka vakani epia emuharie yo na kanyere mo ntikwa nsampora okwa chiri wa vakani ni helemo kanika mmoha amahe nihiye ni chwaka we ewelele wa mahe ni ali munata nyera vakani vakani we nihishele na vinyaka na kanyere mo epoko na chuba wochupuliwa ni hiye ni chwaka mithala makumi masheshe na akanyere mo pama nrapie pama iho pasene na nyaka ni helemo na akanyere ke vakhane vakhane nlauhe maakhene ya wakhwanemo no khala we muja ni shima musulaka
1: munna ko thamalo wo khavherani mwaikharari sanyu amaraka ni mwanaka ana mukhala o siveliwa ni miyano
2: mwere sihiyano Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochuna sha.
3: Maisapo, mashvida.
4: Itanto amu.
3: Mashvida, maisapo, mashvida.
5: Radio Msambike, Zambezia.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor e tanto amor.
2: Wala, amuna akalo kika vihera. Munna! Munna!
3: Sakeo, tishane mvira. Murima wo tepo wipa. Yo khala phatjwela mara.
2: Nari munna. Julieta mukumiso tse sene so vira phama a khlingwe o yara.
3: O mwa ikharela sa kuya.
2: Ve yani mwana amphanye ya owani. Kina tuna wape etu awe etnye o tena vavano. Mosi wela tvale munna. Kina tuna wa kavira amwa araka.
3: Iya ke sibeli waka. Bana o hopwele tshwene.
2: Ah. Kintuna wapi asoja so siva ena kalihere amaraka ekumi ni ekuma ya ekokelemo ki wale murati oni wi ihopa sauma tiza pama kitumeni kusi ihopa ishe ikani tiwenki swere na wapi yawa
3: ahe ihopa sauma tiza pama no kala mwapi ya nachuva ekoko nari mukwani sinto ko eriyo khovelela mai ayara nkina ape yantikwa na ikoko
2: munna miruku sapama wo tepa orera vava ni kumana vava
3: hanko ni na ape va moha tio kweya tio siva ni ya waha kaleli hana musi nrapie pava ntikwa ni hiyewe ni more mai na vinyaka ni voche na kanyiri ni aju ni maka vakani Epia emuharie yo na kanyeremo ntikwa nsampora okwa chiriwa vakani ni helemo kanika mmoha amahe ni yene chwaka we ewelele wa mahe ene yali munata nyera vakani we ni hishele tanyaka na kanyeremo epoko na chuba uchupuliwa ni yene chwaka mitala makuma sheshe na kanyeremo pama ndrapie pama iho pasene nanyaka ni helemo na kanyereke vakani lawe makene ya wakwanemo no kala we muja ni shima musulaka
2: munna ko tamalo wo kavherani

0: ana yo tete en sebola
1: me ona kanna maraka ke na mukhoda
0: e borai
1: no ona mukhalle ayya kame ke khala ka mari ni ke na mukhoda
0: e we have a
1: o kiki ha ka chope mahiyu e possible
0: nata
1: yeri nata ke o khoda nata mo ko iba ba nata mo ko I nata mo ko ni nata nata mo ko I
0: Ya wena te pongwiriana radio pama. Wa ni vela misora do chiwapo. We yon tatuo tena na kachope ya tiwande ana samora. Atuo teno chiwapo yon kiwiriana ni wenno wanto mkupa. Moni habo kimtanda naka.
1: No thamala mviria pama ni kuna.
0: Brigad.
1: Ndiva moda.

0: ye punya he he panye ma tukuru ko e na wite la na da ne
1: na ta he ha panye
0: ah okay tabo
1: anu ko tori a dia ke kita he number na ya kita bune ke na anu ko tora pili ni mun
0: number na kamiano
1: ah ya dia ke mara pera e kita he number na ya ki di karile
0: 87
1: e ki belle
0: 87
1: Aria oi.
0: 97.
1: Era noi tu sai io?
0: 87.
1: 87.
0: 97.
1: 97.
0: 31. 32. 32. Tiene
1: Tinenla api gilipe api juni wuni.
0: Ah, tinenla mlepe hiyo.
1: Ah, ngikhalo mantari salamu.
0: Linto.
1: Enelo baba ngikhalo mantari wi kazi ke lamu haraka ombori wi phakukume.
0: Ah, tabo hayo hinko.
1: Ah, kinna ke lamu haraka shuwini lisiyo.
0: Aha.
1: Mwana ka Safira.
0: Aha.
1: Mwana ka Nilsa.
0: Aha.
1: Mama ka Elisa Muhemela.
0: Aha.
1: Abua ka Laurenta.
0: Aha.
1: Udangwa komare.
0: Aha.
1: Niyo alugutore mkale mkakelele.
0: No, tangala. Mbrudhi nanyo tani?
1: Labe?
0: Mzina nanyo.
1: Mzina kiru Estevao.
0: Estevao. Tabo, no yeah. Tamala. Obrigado, boa noite. Boa tarde. Numero no hina kwaneno. Poti mga la kanyama na wana wa inina hala numero ni moha.
2: Uruwewe no nakanyi.
0: Kitine no, tine no.

0: Curro é na Roma Uaui e a Pompeia.
1: Apelamos aos proprietários de cais para que aproveitem as brigadas e os postos.
0: Nina opa acho arnono anapaya. Uia querem puro iovo arbobo achuala ana Roma. Akala o akina ana vira mavate. Na opa na locote ni uia tane na achuala. Ui ni kuse mahola o holo. Oani hanluma. Wana pa erichu yophanele la wera mwana kwa ohoma enenero yogwani hairecha inatanywa thoa no luma na sina mayala mochwaloma abnyaka loko hawa swele 10 akhaviheriwa enoni hawinuhiwa we 10 wan loko inaiwa we mosiyolelea enhala winui han loko ni la pele bamuha wi ahikwe muchumukina Ntoa no luma ni anapwa. Ervo voto esesau. Nemerro homa ni hichuanle wika sopa.
1: Vacinar sim, prevenir sempre.
0: Yari masua secretaria poma yomope ya provincia Vazambezia Gabriel Konyesi. Iweri hiha, ana Miel Agustinho moha aholi e poma ya wanagurue. Ena mvekela guvernu wi apihe miteko seiha sa opompa asinama mwepo maele eri omokoni wa provincia ya Vazambezia.
2: Kuchio ole onasuwele wiko wakala ni mwanapa ahimpopi yale, onapanda wi ahimpopi ye. Ya ole onaona wi ee miwa wako wabela wi kampopi ye kumuteko wako kalete ni oshayano, mashiwole onapaka echi onana. Kuke shiye sinadipa onimala, sinadipa onwihiri kwerele sinchipale. Wana wikandia wi mwanapa akale, enyokaraba ae akwe mchunu mpoti. A wenno ka ni ndambe ka ka governo wi nka haya wenno ke tshene e piyo yo le ona hala wa kwati ya napo a we ba hinda hala o musuwela ka temba ka na le ka chefi u pira na pa le ke le diwe o machine ndambe ka governo wi na hashtag wenno a wenne enna ni phaka a tshene e ba yo luma ka ana pa
0: ana Miel Agustinho moha aholi e poma ya wana guruwe
3: Mutenke so wa menduwa wa mpulano ama horilaya, andi umpereria alimi, ulimela ikachusaya irumelaka murete. Jil Dumakina.
4: Institutu ya menduwa o Mosambiki no wa mpula ama horilaya, andi umpereria alimi ale aikachu wowi elipiherike o reheri irumelaka murete ikachusaya. Murukula uolipiheria babariliwaya sana, Oreheriwa ikachu ni murete, onirilo oromeliha murueri wa korosho o wata na ve orerela, vakalia otumhiwa kani msuruku, onakwana na ve untunea. Musueli, a mutenke soyola, onawo heri ati kwa Mosambiki no wampula, Kartos George, o himia wera, otari hela oratene miruku seya, na ve mavari liwaya, inamu na sohilo murete ikachu. Onire liwa orumeli ya toa musamusaru, muruwe riyo mulu palesha, okanle okumelelaka, wana musini ale arialimi. Wona wawe, Kartos George, vani kwane wawira alimi, enakala otukiheria wira wayeve, omiseria ikuataru ikajusa ya murete, na vesiso, osiaka towarukula akuroshweni yawo, ehikoma le.
5: Estamos em época de produção.
4: Vani rerela, ohela murete, ikachu, wiriliwa kana vesiso, olipi heria murwerio. Nave ohavurla ariakiti hata hikoma le, ohala wiraya siso. Kansu wanyia, matoko teluaya, nave inamana wakalea otumaka ni musuru kuworerena. Nto iya timiru kunava hahu, ale arialimi watapishweni, arinisha vose ikajusa ya mawani. Okala we, timutana niho ondroa neka unondrama hiku. Na viyoneli wa uta sisa, anima apoti hali aralimi haya.
5: Para ki utenyamush kastanya di kwalidadi.
4: Yari masu, a musueli, a institutu ya mendo wa Mosambiki wa mpula, Kartos George, ni ikalelo ikale otari heli waka wawi, vanapanyanea murueri warerela wa korosho e provincia yela. Wupu sheria wera e provincia ywa mpula. Nave wotepeshoene i distritu sote pesha uruiriwa akorosho. Wa mukota, omugovola, omunapo, oparapato, no mhikware.
3: Na opacheria watamela kavakani vakani okati wepula. Sisa ama holela o distritu ya okwamba uniasa apa ceria ulaleria mitraka mawani.

Pa wa provinsioni ya sone do khane wa ni kurna masuku na kotiha ho mite ko hana ruga ho nyuwa na mara ela romela ho ina re ba moda ni nyuwa na montha na khone no openi muhale muchira kam te ko zara do sambiki na lo chopo ni muchopo thoma kana ho ni nyuwa no sa ko wala mare ni rafeba bristo rafeba ko mahana bilu ni woni

0: das valas principais que vai salvar, que vai ajudar aquela
1: população. E não que se cumbe o colonga kuti ifipano tirikuchita basa ya kufungula mbuto ziri zinapita na mazi. Na kupangani kuti basa tirikutoma mbatichita mbuto za kusiana-siana. Pena ungefi nzizi unu tirikuchitambu basa ne mpimba za nyarimi mpaka ya nyangao. Tirikuchitambu kuti mbuto ili napita na mazi ya inagumanika. Pa nzinda unu wa bera makamaka pa bara inazwika na ladrão mpaka mbutu hire inataikira penu napita na mazi na funefu makamaka kuyeruza mbumba kudi ichitembo baseneyo tulikuti kodigiwa na mazi panu pa nzinda wa bera makamaka tingalangana nchidi kulikuwani tinakupangani kuti bechi kuu inandawa na piri pina kitu na mtu na mtu alipanu na famu mbaja mabulasha anangu mbataya pili pinamwela nao pindu pe kutapira marefresku na pinangu pindu pe pingaza matayo ngulongela pibulingu pisa za pita mbutu ziri zine famba na mazi uku mazi nkabi za famba vininga makare na ipa nyakuva tena kupangani gudi tizafunike fipanu tonsene kitibasa ya kuchita unyai ukumba tipukuta mbutu zezu kuturukuti zikonde zalirwa na mazi na gudi mbutu penupintu nenga pepi pinga famba pinga fika mbutu ziri zinapita na mazi mazi nkabi famba antwa sazamalasirajiwa na mazi na kupangani pontu kuti siku zinu zinafumba mazi ya mungu mazi ya mbara kuzaa mpaka pansinzo wa makilometro mashano. Pepe ni pindu pekusukwalisa. Pena funefi makamaka nkona kuti mazi ya kondi zaavyo dayo. Na kutanga konda zawa, wangabiza jiwa na mazi, ponto pionsoni pena famba ninga, muna funika. Fala, ya kandivere wa mbutu na salaka na mabasa unyai panu panzinda obera mbuye no kishikumbi, mbakalonga tangwa kupinziro kwa mpamvu, funa pukuta na kubulusa dodi mbutu ziri sinapita na mazi tulikutanto kondigiwa na mazi panzizo na vumba mazi ya mulungo.
2: Lekani tichemere nzatu jua warvista bukirambalo matete na mpangwa za kulonga kuti nkalamba zwiri zapiwa mbalo mashangara kutete humbwa kuti akalodza. Mpangwa zenezo na nzatu jua warvista.
3: Tenepa kutomera ndhanda ya ntongwe mpaka na chino. Muno provincia ya Tete, malembero wa mikanzo ya kukwa na kumi na misere ya kupiwa kwa andu na tangwe ya kupumbwa ufiti mbwenye pa mikanzo enei kumi na mishano ya mala kutungiwa. Kandivere wa pulishi ya Mosambiki muno Tete Feliciano da Camara asumulula nsambo wa andu kutonga miseru na manjao. Na yipyo alikucheuza mbumba yonseni tuwele ileke kuchita unsumanga kuna angalamba. Da Camara ati mbumba ingaona andu angalamba isafunika kuwalemeza mpisa. Pabozi angaona kuti andu alikuponderezwa atamange kwanise kuzwisa apulishia. Mbati vene kulonga kwachi.
4: Acreditamos que são acusações infundadas.
3: Taona kuti matangwe anewa. Mba undatawa, mbwenye pepi, anati ndi antu akusowa nzeru, tangwe ngalamba, zisatipeza pa nzeru zadidi. Kutomera lero, ife ninga utongi, tikusia mafala kuna antu konseni kuti, angava pepi, peno kuona umbirimi wakupiwa kwa ngalamba, sifunika kuzwisa utongi mwangasa.
4: Ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
3: Kundinango mulembe utongi wa muno provincia ya Tete, Cristina Mafumo, alikucheuza andu onseni tuwera aleke nzeru zenezi za kupambanika, za kuvuya angalamba. Mbativeni kulonga kwachi.
5: Estar as nossas comunidades a...
3: Tikufuna kucheuza andu tuwera alemeze angalamba mpisa tangwi ndio. Anatipanga nzeru za kumanga ziku, pabozi na kumanga banja, pionseni, sabulukira pa chivirano, pakati pa ubale, kukala ngalamba, sikulonga ndi mfiti tayo.
5: Ser idoso não é sinônimo de ser fiticeiro.
3: Mafuala a Cristina Mafumo, mulembi wa utongi wankati maino provinsi ya Tete, mbalonga mpionseni pina mbasukwala na nsambo, wakupiwa kwa ngalamba. Kristina

0: Temana, nankaza mwene chiro. Hanangu kumenya na kudula nangu na mamuna mwene chiro. Nkazi anga kala avuta bwanji musi ya nepo. Mamuna anga kala avuta bwanji muramba nepo. Imwepezi munamala ipisa na nandu pazonai. Inepezi munamala kutipera mavizi nyupazonai. Aya. Munamenya na namunangasi ngakala nsambwa chengweneo. Munatiganiza na kazi angasi ngakala moda chengweneo. Mai mamuna nuyo pa inkazi anu makani pangono wataira. Nkazi anu si mwana pinachite nkazi anu asabiziwa. Pia kujiana mamuna asabiziwa. Ana nkazi asabiziwa muna zafa na mashtresi.
1: Ande ati ana mamuna sapidziwe ye anankaza sapidziwe ye mbwenye munenda kaminyana na muna ngasi munenda kaminyana na kadzi angasi
0: anankazi kuti masemba kale asapidziwa e akwa muna mpanganje pondo mundono imwe muna mpanganje taira kuna iye konda kuna iye.
1: Pina chita hivyo nseni ya sabiziwa?
0: Ya kufiziwa. Kutia anahana muzi, anapiana ngonongono muzi ya kufiziwa besi.
1: Anazukuru ya sabiziwa ye?
0: Ya kufiziwa. So ndi nsambu hache, ngabe. Kumboyo safamba mazi, kobe.
2: Yey! Paulo Aniva Patrocínio, diretamente da cidade de Tete. Chico is my producer, a Big Joe.

0: ndisapita iravira ne para kuti ndichite pa Paul kuti epa ikakhala basa anapita imba ire anapita imba tingalonga mbokwe kumbo khundia mwanza tumu mwachisena sena muninga kweku khundia mutararo ku khundia sena ukumbati endambo khundia khaya mitienda uku ngakwira pa Paul ku kwaze kukhosi kusachita umambo kukhosi uma thangwe nyimbo ishinga mara munthu namva imba ire ishinga mara namva imba ngunguni na imbweni ukuimba izvo namva kundimbire vyanga mwana mphawene mentao pepa ya ine pondo pisandi pasa motiva sao kuti apa ja ini vanhu basa apa ndikuite ndikuipata porque ungaza fika pambuto iwe malomoti ucheme nyimbo ile anthu mbaichema okene ha kufuniwa ngukwene nditepo
1: apo tinokwanisa kubva nyimbo ipi makamaka munyukwira tore kuti tumize pano zafungise nawo makani atho mamuna nkolo
0: ife nakomu magogoda kale tinaimba vyathu eneyi ikalonga iye mphali chitoto pana mwinji apo uwo ndi mwinji tu iwe uliwekeni unaokoza ndiye munalire mwana nyakwenda kuti ine pano ndinachitatani uwo ndi mwinji ne soldadwe nangazona kuti pano ndamazungulirwa na nyamwi na mwinji wa nyankhondo poti ngakha kuti asaziwaliza mfuti asazaigonesa mbathukula manjache mbaikha kuzulu kupangisa kuti iye ja aona kuti mwinji wa njipa anafuna gasa moto amara nchemba ni mama funa ndi utimisi ndabwera oh amama ndabwera akufuna ndi pise nyimbo zidamalene imba likuzimba pondo mama kopia apo funa ndikudulire ngozanga uvale ndiwe funa ndikupase nyumbanga uzakalemo ndiwe unafuna ndikusire bankanga uzagulisemo ndiwe moda unachitewe ai kaninga ndine mbali yako moda unanditewerewe iwe kaninga ndisagona kwanu ine apo ningaimba kwene alikutucheru gana gana imbe ndiye ai pana mwi inji mama wa nyangondo alikufuna kulimbana na mwanako ine mwanako na chitatani au ni mwene mamuna kutingafuna kuipata basa ya kuimba tisapata polisi talonga kuti tabaliwa para imba basi pinango pene chitefi pisa chita kupisa ngezira temba peda kaa kuti paoneka mundu wakulonga kuti ana konsigiri kubiriri madishpeza tuana chitefi kutu ambu ya yamuli uishi ninga modo kada pilonge mwe pakutoma wanu kufuna sabao ini ambu ya sabao ushu mitikabe hatu mustudio mpodia imba nyimbo zizi jimanengi kuti antu wakazikali na kuti zinabulu karai maishina kumu ndife antu tisafuna ambu tijesi pa nyumba pinangu na pinangu nitao pizinji maningi musoro pisa tawambo ndi momwene mamuna nkulu